0: Ihotani.
1: Thank you.
0: Asante. Kameme kayokamuigi. Goroshi to neyegetio ne wedo waku. Kameme kayokamuigi. Netwe gilaresha ufodo. Eidhuwa shio kereita. Tuwekora shabata. Ea duwa woko tia keneri.
1: Thank you.
0: Asante.